now, Rasa. Oh, yeah, jollof, you know. Play Rasa now. Abrabe ma wanka sa obi fili anka sa. Obi fili anka sa. Amuni ni e. Abina rice. Bringing families together, one meal at a time. Abina rice ba biya msa beti makabi. E destino si peni biya. En kantali ana. E yi ba akuba akwa na. Say na usi penu. Say na usi epenu. Apena rice ube yini kama. So eti edi amao. Eti bebebe kubia. Bebebe kubia. Unsasu ebe timi akabi. Na watyo abena rice. Nwa kuki. Wene family ningina amodidi. Ama enijesu eti mi abaa.